ka FM 107.8 download 9 tsa message tsa moko 18 minute tse teng ye karma wa dam ting ting ga tsoro tsoro na ga ending e tswa di shwara shwara na gqi gqi ye ga dung dung di e tswa ga tla moko ta kwa aje ansen ka kwana di ga di ga ke ting di na ta ga mo ansen ko na ta ga tla mo ansen ko na ta ga un dum sina ko na ta ga te tre ta ga mo a di tsam di ga tla mo sino ga ke aje an india a tsam di ga khae hi di na un e si ka ga ja o kara kwa ha re kareta ga mo ansen ka tsam di e ne e kurina kurin glo ne glo ga tsam di a wo a klo tsam di hi yo te mo kwa ta kwa te ko ma ansen tem ku ma ga ma te ki khara hi kwinya kwa ta kwa teka, kwa naji na kwa teka, ihe nuteka, kleji nuteka, ngaji. Khao khae khamuwa ase na ukha tinre kha teka sika. Kha tinta mana ukwa na makha jauka nyati ma jauka ita tin ike he. Nunata kha jauka akurikata. Khao jauka kwa na khae tinhe. Ngam khao tre he e, na kwa dikuto kha di tre. Nukhamuwa kwa kha di tre kota kwa ngana kwa hinkwa, dikuto se nukhurere ngam kukhurita. Kha a ya kwa ya kungwa chana kwa ya klewa kwa ngagwe ngam kukhono dikuto kukwa kha ki tinta. Kha ki tubu atek esu ike, khamuwa gove huna oka tuagwe. Kha uboto ya huna oka tuagwe, no huna ma kha ki tuagwe. Ta ata teki tubu na kwa ta kwa kama tu, aji ateki ya ra kwa ta kwa tehaka ete. Tengo kum sensa kya luka ti kunya kota kwa hank ti kubuna kota kwa hank ti abasiata hank ngoti mu na kwa dikum ti kunwa te dikite maka ti ngwiki ti tinki ti kwe kite maka ti wano ti kum ti ya khuna ngo anka sen venu khuna ngo ti ya anka dikite khuna kengo ti kum sinu na ta ti kunya kwa hank kata ti kum sa kya abasiya gono ti ki kum sen kakwana he tante unisa gdiya gukwana matia kwa kara kwa takwa mua gu tia beti ya kwa mua gu sinu tina uchem chem kha a i sikiti ya a i he eti kia teringi ati ngata kia teno ti gui tam atakwa kwa ti khareka khasi kwa ma ansena kuta ki ti te kwa kiara te kwa ti kwa mkove ati a i he e kia agu ni tia nyuch ite kara kwa takwa kha kha ti akhara a te kwa chitle kagu nina ave ti ate chitle kagu nu ti a chitle kagu am i mkama ti khawana klama gu kaya ye eka abasi tek esu ike ti nguyats ite nguta ti khareka khats ite ti na unta ti ite ti ti di khara muwa ansi na kukuma ansi ti di tle an ti di nga an ta kwa kwa ti abasye te keye di i an ti di abasye ti di gawa guwa ti ete kwa chikyare sen kago ma isi ka na kwa manja chikyare sen kago ti e chikyare sen kago ti u tek e ti u kwink e ni ti u tlek e ni ti u nga keta ti muwa gove ta kwa ti kumsa ngin esi ka kiawe khaka khati si kuma gwe ti anahave kam tisi koma gwe, ti anahave unki tisi koma gwe, ti anahave kuliki, ti anahave tseisiki, ni ti anahave mdwemki, ni ti anahavera kumse na guta. Ma kam, ngeji kha kam ji khaji nkhakuri ji khaji, khaji ate ngwene ngwene kwa ankate khoji, kite mua asen, am ngwene yaate tamsiki. Ti atam nuwa kwa nga sena hi amgruem kisinu. Khare ngita ikara kunya kota kwa, ngita ikara domya kota kwa, ngita ikara te kare kwa, jaro kare kwa, jamana kare kwa, kana kare kwa, kunya kare kwa, tubu na kwa takwa kunga kutano. Na uata khatiti re, no angia titi venu, ndekwa ya tia ho ikara kwa hire karita, ti mwa khati ho ya tia ho ikaklu. Ti a ho ikara kwa gwana mkha hata makhanti ngirika ya tia ho ya tibeti kwa rasena kititinta. Ti kwa rasena kititinta, ti kamateta makhanu, ti kharaa kwa rasen am okam khama kho iya te kwa im ati tam no ti khara khwa na te kya ndie wa ti ya kho iya te rikari ta ti di te ya di i a ti di tle kho ti di nga kho na ti di do kho ti di am a ti di tle a ti a aba si kara kwa te kwa kunka kwa kwa kama ati kya kwa kwa ta kwa ti mu kho ka kwa na ti a ti di kao ano ti di kun atati mu ti mare tatia ankate ti nti koma ansin ti ngende kurikura ti ngemba kurikura ti ngitwara ta khono ti koma ansin ti ma tswara ti ma ande kurikura ndi khum ka ti mu ansin sakyat ti ma ande kurikura ti ma tswara ta ti ai tin mangandi ta a het on ken amkhwe ti u ik e het ti amua ai te ke ti ngandi ta ti mtao manu ti mtkhumata
ti a ansen ka dimkwana matin ti dikhara ansena khuta khuno ti ansena dik ikem atik unyata hank ema khaka nki ve nge ikive nge ve nge tsambe ti anata vekam khaka kubi ti ki boto watan yo kubi ya tokwa ti no aka muigwe ti ma botora Mande kurikurano mamba kurikurata. Ti dihara mua asinata hang, kunyak ayaki te, ayaki jarok, ayaki jamanak, ayaki anak, ayaki, skubunak, ayadi otaki, kunyate di a, tiata skubatik, ete dihate, abasiata ha, te ta ya, kwaeka, ti ta kehema. Ta hunu, nde kurikwemba, kuriku twa ta kwita, yowa kehem dia kaha, kehem twihama, hi tu mua asente, te ya hink eya di ik eya a, te mua asente, ya hoko yata, iateke, te ya hoko yata, wowa kwa te kwa, te ya hota ya kwa, anyateho, te ya hoko yata, unwateho, anhoji di kwana a te nua kwa, ikiare senago, te, ikiare senatek ema, Tits ikarisina kuta hunu teta shitegu. Maanza itis ikarisina kuta timuwa agwe. Ti anahave kam, ti anahave tse. Ti anveri kha ti avasiata. A ti avasiate kesu ike kwa kha. Ti a au ankara kha avasikagu. Ti khara kha wana kuwa kwa avasiagu kwa. Ti anahaveho, ti kerehaveho, ti nganahaveho, ti hinyakoveho, ti doa koveho, ti avasiakoveho. A ti atiantaya avasi owate. A eji atiko ma ansena ku ti atamati anveta di te guno. A khoji te an, a tsamjika khate utako na te an ankara khwahi. Te an nga khwahi, kwae towe te kareko jaro, kareko jamana, kareko ana, kareko kunya, kareko tskubu, ka dikwa na tink e an, nga mku na kwa dikuto ku. Ti hinya te khwa, ti doa gove, ti tre te khwa, ti doa gove, ti nga te khwa, ti doa gove, ti avasya te khwa, ti doa gove, tamakha ti kuru ago te kwa, ti kuru na ta haa ya kha, ti khara khabana si kuru mtkese na gwe tsamnu, ti khara khabana kuma ansena gove nu, ahoji te ngin etink eta akwete. Tem yom kaka tek eta ako. Aima anata te ting kute. Tek eta ako ete. Aima anata ting. Ta ako ete. Ta kono tem okam ki tswana ting. Te kam ti tenge uta. Tswana ana khange una te okam ki tina. Khana khan tswana khana. Nu khange una khana. Nu te ta ako ete. Aima anata ting. Hise ti di trek en ama ike tinge uta. Ti di trek en ama ike ti kuita. Ta kwa ti tinta. Ta makhano ting. Aima anata ting. No. Ti aira, ti takora, nu ti mua kwa takwa takoshi, takoshi ka kwa na tiki tinhe, ti ngam, ti utrehe e, na kwa ti dikuto, ti utrehe, te uheve, te uheve, se uheve, kameve, ti uhe e. Na uta ti ikara mua asena kwe, ti a isika tinta. A ti keke ni kukuma te hoje. Ti keke ni kukuma ti takwe. Bebele jike a ti te hoje. Bebele ta gwi ti tich ik am he e. Ti kum ti ki kumwa ti kesi u ik e. Ti u kwin he e. Am gam na te kwe. Ti diya khati gwi. Te ve, te ve. Ti diya khati gwi ya kwa ti kum. Ti nu ti makiti. Am gam ata nga te no. Nu ti gwi ve. Gangu mganta. Ti gwi ya kwa ta kukum ti mdom yima.

0: kwe tun kwen kwana wote tinve nte tinga siki wotu Africa kwen kan on aji te ngu thore na hebe tangu kan unhe tama wote koro iye hindi no nagan tu te te ayo tak mga te saati ngu mshobe ke kam kwe am mwen kise na kuhan he am es abia
1: siye
0: kede kai kaya nga te kaya kuhu mshobe sabu
1: Exka
2: Hayo
1: Exka

0: Exka.
1: Ya jua kami ke kuing hengkang ovo cuman hengkang. Bala tetiang jukon hua masam kanda ke yo ele. Tube ta fir suwa tolfu tam chagda a fiertini ma. Ta tetem kukun ne wundila ovo mkukun ne tanga ma kumisila ta wundila ta ma wundila tunen nga datanga mvundila walela juba egiyanga juba wa 3 juba wa 6 dawa juke gachia chi joy a juke gachia chi chwe a juke gachia chi ngbu aku tuma ke tsanga bakana chi 3 monga na kana chi 3 a 3 a onka opo ka je monga na ang o takla ju ga kaka ko kwa kula kula jing ege ge da muri ang ta ga wose tswa ge tswa tma tsang ba ju mpa nge sa ju ge tsika ang sanga kwa ga je wa ju unju sa a unju tswa ga ju kanga ju sa tsika kwa nju o mo atang kwa ga ng ta tang kwa ga wa tswa ga wa kan jwa tsi tsi mbuka ke ga man ngum kang pa mi oke ke mkwa sa tuna mkom kan dam kol ga sa kolu ta ma sa tuna kolu he masih dekat saya pun dila takkan. Okey. Kau kumisal dah saya. Hangga no wuno. Vene. Ngweni Yehova. Alulukenu kuli ange. Na mutima wenu wose. Na mukuli kela kulia. Na mukuli kela. Na muku linyenga na wusiwa kaha ta wulienu mitima yenu kati vi zalo yenu kaha alukenu kuli Yehova njambi yenu mumu ikeye mukuwa mema ku mitima na mukuwa chikeketima wa li vandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a aluluka ku chize cha chipi iya a tandikia pano a ka hiluka na ku aluluka mutima na ku seza chi ve zikiso ku mima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia ne chi cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu a dangwa ya tangui masungu konwa duwe ka chinimbu ka chinimbu ta gawan a tangui yeng dege hal hanga no wuno vene nguange Yehova kanine kama ngdage min a gawa alukenu ingabi alukenu wa ingabi kuli ange ingabi ingabi simi na mitima wenu wose ingabi simi ngabagi kata ka huisese kula chingwi ka he a nga a kha nga nga vi msumi a gawa chige gawa ke nga chige gawa tu nga giyam chige gawa tu nga giya parat fandini chige gawa tu hum tram kwa ya chige gawa tu hum po ya dewe kai tang tuwa wa dewe he iba wea kle sing ofo iba kula po ya chik troye e iba un troa ke kui wa wakru shik aga taka kankwe na de na muku li kela kulia na muku lila na muku linyenga na busiwa kuna wage a kaga queen wage a kawisha kaka tihi njuma kwa njuma kwa ugawa tena deka ta vulienu mitima yenu kri kri krasen kati vizalo vyenu kachuwa ichishin kaha alulukenu kuri Yehova njambi yenu. Hmm? Ingushwe kwa mekama kikhe tawama huna kawushe kakachi kawu. Ndibi nchi ya migawa. Manchuna kawushe kakachi kawu ndibi nchi ya migawa. Migawa yang o. Nga wishe ka ehe kumi. Manguwa kachua ngu. Wana twage kuiwa. Dawa te twage kuiwa. Dawa tu. Ma ushinga. Dawa tu. Ma uge ngawaya. Dawa tu. Ma ugu twage kuiwa kuhushin aga. Nawaki a. Nte ayasa, mpayasa, michiasa. Navi tateti kohum. Kula teti ngui. Kula kam ngui. Ye mchate na ngangage kam tani nge. Ta mchate wa dubi. Tate wa saa gawa. Kula. Teti kong. Yang wa saa. Teti kong. Waya kwa kuya. Teti kong waya hanan. E. Koma kwa sing. He. A. Hege mi. He kaya mchatia. Tia da yoya. Mchang hii. Nge chiwa choka ng. Katua. Chiga e. He kaya. Kage kumisla. Te kumisla. Mta tronsin. Tua ge sa. Ofo mta tronsin. Tue sinchi singa chikang. Ta mta tronsin. Ke ge ngaba gawa. Ta mta tronsin. Gwangu ngumma. Ta mta tronsin. Gwangu ngaba. Ta wunoni. Mta tronsin. Chikang ka mta sa gang. Ikwe sa. Ta chikang mta ta sing. Ikwe sing. Ta yoya gang. Ta mta yoya ke kula ikale. Ta mta. Gwangu kamta de ngadege a. Adaba. Awa sing ngaba ada. Keti futika e, hewe atronsin ki yande sa, ofo atronsin ke giya, ofo atronsin ke kama, awashin nga wadda. Ten, hen, hen, nga, hege kaka chakate. Kaka masun, mtati kreda, South Africa e, he, mtati atronsin ke kama. Taka ngang, gawan ngandage, duwe kanke, aba, ik ade, ik atronsa, tuwesa, chikang. Ta mi kankwe, ma kagu, ta u adon, ta maki asa, mi kankwe, ngu mi kankwe, nte. Mji gu trwa ki tui wa trwa sin aga. Mi wa trwa, ta kula trwa nui. Kula gu ya ka kamia uwa, e wa gu wa trwa. Ka wa kwa trwa tu mami, ka gu wa mi ge trwa. E wa ka kamia, a trwa na trwa, ta mi wa trwa. Mwa mami ko wa gawa. Chike, mko ke sa, yo ele ke doz, 12, kunde kwa mko. Takama saga amaga magu makuntwa ki kuwa. Takama kwa saga hituwa amaga manye. Takama kuntwa ki kuwa. Chike mkwe sa chimbukang. Amen. Ok. Kwa bundila. Takunga kolo tasa. Bundila. Wale la juba jwa joya. Dangi kia teti ya inganju. Dangi kia kengkia inganju. Ejwe kachi. Ake kengawa kanda inga kwe. Ofo adevi ya gehangula ekuwa eska kachwang. Maka kwa ngawai. Gunjiri ka mpao atleka kango ngawai. Atleka shikama ngawai. Ngawai tuwa sengi hangula kaya wawi. Momo awa kata wansansi. Gawangkula wa ya oejuwa wana kawsi kwa kachiri tawa ahang. Kachin nga ayikuwa atleka taitia ka mkukuwa njuka kechiri wa nganga. Katuda tuwa kana iti iu ugu tuwa kituwa. Kakuma mchi. Kakwa Yesu Kristu ekinjambi ke spiritu. Ige gede yesin eka takanga yengu manju. Kwa yoktuwe sin eka yoktuwe ngu manju. Kwa yoke kula juge kula. Kanga njwa ngate dangi ki kawisi kige pangila ju. Kunga uke wa Yesu Kristu aga. Amen.
0: Eka. Yaw.

0: kwe chun kwen kwana wote tinve nte tinga siki otu Africa kwen kan on ai ji tekin ko khorena hebe tan ko kan mu hetama wote ko ro ye hetino na kan te te ayo nga te sat ni so ke kam ko am mu ke se ko ha ha is abia
1: se
0: re de kai kai nga te ko mu so bo sa ko
1: ex ka

tamange yanu kunda kho yaqinza mabu ndila njam jumba njwan jwa akho kwenqa ng kweka ake yunganju kuthung apetika si ndokaga ngukhamanju kunwa tiniwa kwe kinji kwe utubru tuwe deshen de sej kho kwenqa njwa bunda tanga njwan jwa a njingma juki pangela a ta kanda tuma ke yunganju maka ku qenqa banju de ku shin akale nga si yeskuti njwan jwa a khunka ng ko aku ko kanjo fitika ngadu ku shin akale nga si ko aku skrin jwa bunda ke shimi mangana amen kama maku sa ta tanga mukanda matia sej verishikruwa verishikruwa mi di 4 yang ngoma gami jokur mak tuakin gami jokur tak tuasin makum sa ta tangga no mo wahi ahasa ku pangela banja basukul babari momu akazinda mkwabo na ku lema mkwabo chipwe aka pandama ku mkwabo kumo kuyengula mkwabo kamu hasa ku pangela basukul babari kom pangela ufuko na njambi misoko sheng koko nga ng makon chimba mtake kwa feti kama nga kwe maati sa itanga kwe koko nga ng yamju ma ng koko nga e mkuk nga ba mi kaga kwe kakamami kwa kasi ya panga nga ba tungcha makon nga kwe makon nga kwe five ta kasi nga ya tung ofu ya mbasi ya kwa inga kwe chia akhiri ya nga chia akhiri maka manda para awachi tukwa nga e ka uwa indiri mbasi cha mkwe saka mbibila kwa mtaka kwa mtaka panga nga ba tukung ai cha momu mungachi tukwa kase apanga nga ba tukung cha akan tukula ngui tuwa pangila ngui to mungachi tukwa mkwe nga hiku nga utaka ng kase mwa panga nga ba njambi ya kwe satana ai mukhan kunanjambi tamkhai ukukundama mukhagi gauta gakun kukukundama endri satana ta tama ko denga kukuben kang itotong sha thungjak ai pangela ke un jingko ngui ya ke wa muha tong ngui ong to ke wana musenge wa ya koma kubang tanga wa kana ko ke kum kubang koke sintu na ndibita ke chi ta chike kwa chao tenga koe mga maku ke wana mshenge mchao kwa makuwa ngu taka ye ya ke uhe uke uke wana chu mshenge ya tuwe ngechika ani khan tanga waka ndoa ya ke chao take u doke nga mkukum ngwe chika akeke ngechika ngachunko shimba kaya nga kumkumkong akamutanu ka faifi kan ga kum kum kum kum ga faifi ge chi tuan du a chi ta jin da kum kum ga faifi ta kan ga kum kum kum ge wa ga ka ti ni chi tuan la chi ta jin da kum kum kum ga ti ni se lu ku da chu ke pang ga se lu ku da chu ke pang ga tu te u ka sa ki ma na ku bang sa ka kum kum ku bang ta ka ku bang ke kum hu tu na ga se ka ba ta ke u chi ka mo yin da ki khong ha me hu pra chi tua hu pra ni me ta jin de mkubakubakuba nga ta siu sike panga kai siu sike kong hamti kambo takasake mana siu sike kisu sike kukabumbu chika ndo hee ngime siki nguwe katinta kikawa siu sike kundake panga siu sike panga tuna takasake panga tuna takasake panga tuna hee siya khale kem nga sike singa kuyakula tum na sake sang khwa kula ta ke he sake sing na khwa ta ma ke he ni ma o ke te ya wu mbu kan ngo an da nga kwa nga kwe wu te wa nga nga kwe mchi u si ke pa nga
tengah kan dek ala tengkul mak ke kemang dong tengkul dek amak tu isimi amak tu isimi yang dek ke ku ke kuasa mak gam tak kaming ta sanu ku dake pangga kan dek ni mak ke ke kan ni mak ku ke kau sak ku ke khaba ku yang tu kemak kan khang ni tak khaba ka kum jau si si kan ni mak kan tu ke ngat au tu tu ku talu tu tu ku ni mu si si ta kemak ke ngon da chu ta ku wa chu nga da chu de ge wa chu de ge xiang nga chao wa de ge xiang nga chao wa ya chao wa ge wa ge ge wu bu bu dang de ge wa na da o ge de chu de ge xie guan ga bang gu a mu dang ge jin de xin ga ne guan da bang gu ne gan ge gan ga bang bu dang ge chua kwan da xia o ge ga kwan da de nga de ge jin ge a jin ge guan ye jin de ge guan jin de de gan ga ma de dang ga ge guan de ga gui ngou de ge guan de ge gan ga ngou ge a ge le ge wa chu dang ga de jin de ge guan de wa chao a ya ge da ba ji ga meng de ge ge bi u de ge ge bu de gan de ge tham dang de da chao ngai ngou dang de ngou de ji tua chu ngou dang de ji tua chu ku ke wa ji tua de ge gui ya ku ke wa gam kon do da gam kon do gam kon ge guan de ga gui ya kagane ka makande ge nemi u sese mcha ge thaba khuya tangna ko achwa apan na ba apan na ko kha chwa mcha thaba khuya tangna wa kan do a ke pa de ge ngwa ngwa ya shoko ta tin de a shoko teng ge ka sik thaba mcha ka thaba ta khuya min ga mang ge mi shoko shi mang ge khale chwa wa ta ka ju ka ka do a ka ge ka ku tin da problem ngau ngau ya kan lagi da aku sa kula dan sang sang ngau kan saya cakap ngau kui ma saya ma mungkin ngau kui amal tiniri tiniri tu ke kui yalfiri tualfiri yeniri tengok tu beri tengok diriiri tengok diriiri anda hamba alfiri ji tuan ni geng de ge sha sha ngua kui gui da ge sha ngua kui gui ji tuan da ke wang ge le dang ge le ge ga ke ge le ji de ge chung den ga ge ya le man duo dang ga de ge chung den ga ge ga gam kon de de ge gam ga ge dang ge le ge am cho ga plan ni da ge cho ga plan ni da ge gam ge ga ji thok ko ri kan jo li kan jo sha au dang ni ma a gao da a sha tha ga de kwa la ke kwa kam khondo kam khondo a sa ji ka na kun da au ku yi an no sha tu mu pa shu wa shu wa ngu dang ga mu ba ndo da khan du da kwa twa ti sha da ka ne kan ji thon da kham da da khung a da ngo ka na shang ku da wa wa wa wang wa wang ngu dang ga kam khondo ga kam khondo ge khan bi te ga u mu cha mu ri ya kwa mu ko ko ngi kai pu me lu chi apandi ngaba ti thanda pen ngaba ke shawa mo ma ke ne denge kwang kumplu blema mchi ba ke nga heke sin heka sin ya ya kum gong ti thonjin ga kum gong ya kum gong ti thonjin ga kum gong go ti thon lo ke sin ta ngaba go mcham chang chuna kwang hu tiu plekin dole obum mcho kum plekin dole ta ka chi chi a he ne go mi ka gang mchak a chi thwa ka gang mcha wang gre ka tegam jan di bang greka mjan di bi inda masita mja bangela thungcha mang nda gam cha u tegam jan di mja cha ching khali tegam cha ching khali yen khaji ko kang thungga u bangela mja bangga kandwa kangwa bangela thungcha ta khu ko ngang ma kwa danga ko ama tu yam juma nga thwa a yang nga thaimo yang nga thaimo a ti Yesus Kristus itu memperang kamu. Tapi sekarang, hei masing si tuan ke sing, si tuan kui. Kau masing si tuan kui. Kamu kui. Muka uwa kami, muka ngungkong kui jika ngau hara kini ngua, si tuan nak anggang. Kamu ake, iya si ita jika anggang wana wa satana. Muka ngai kui, satana, hina kui si tuan,
hello ke Yesu Kristu. Yesu Kristu wa ngako. Masingele gele tinga nga thwa. Ngwa ka ndwa a chawa. Ta anga ko khobun ka Yesu Kristu atu. Ngak thwa a. Mchima a hangula. Mkesa kwang. Mtapen ngam pangela. Wanja bicha pangela thungcha. Ta ati khokwen ngang. Makwa danga ka apan ngaba andiwi. Divi hangula Yesu. Mumu Yesu Kristu wa ngak thwa kao. Kagang. Mang hedeng ka asin tik thwa king inga. Ta ngdenga kwe. Ta mamuna shula. Yam ju. Ma banga ta shesha. Mkesin ngawa kya ng. Tama kya ng. Hesa ke panga kaya. Ito te ka kama kya ndwa. Mkesin. Yeste kira ke sing tik thwa kya ndwa. Hake kwa tenga kwe. Kole ma ke kama. Te kwa te kole ma kwa ke kama. Ama kwe shimi. Ama kwe shimi. Ama kwe shimi. Yang tuai kuke pangga, kram tuai ngaku itu kaman doa. Kasih ngapa panggilan jambi, hezin ngapa panggilan kawak kathum kangga, sama ke satana agakum a. Angga kuat satana ati satana kulma ke kama. Satana kuat ngapa mak tuesumi, ke aku ke, kaya aku ke uang gele kahit kuan di bumbca kuke pangga, ati ngaku panggilami. Tak aci ci, Yesus Kristu atung ngak thua a. Satana ng, satana sajik thua. Yesu tu ang atwa ko. Tik twa diri e yamjuma hangula. Apanga ba hangula? Tik twa panga ba atwa unkacha. Tang unkan e. Twa o ka kawa ta Yesu, ka kawa ta akawa ta Satan. Kan tik twa ke panga. Te tama kan dwa yake ale. Kol ma tik twa ngde kama ti chi. Ye kwa tinga ko mi. Ang hei mi te ke panga kai. Ngo Satan tum na kwa. Ang hemi, miti ke ake pangga, makulika angwe tangga ko aktoy singami. Mtempa koko bengkang, hangula Yesu Kristu. Hangula Yesu Kristu, ngu Yesu Kristu yang ata. Yesu Kristu atu ngaktua a, ngu cikang hengele, kecie cikang ngaktua, cengkwa kan atawa. Asi ngu Yesu Kristu atu ngaktua a. Atwa koko ngang. Tapan nga adubin siya Yesu Kristu. Untwa kasina wang gire ka andu kasi pangka dendole. Takan dendole kanda kasi tuan lage pangka. Yeste kasi tuan lage kasi koko pangka. Yoke syawa. Nga kwan kagang. A basleti ang. Apan nga ba ahangula. Ama panggila tungca. Ama panggila nga ba Yesu kwe kande. Kung apan nga ba ahangula. Atwa pen nga panggila. Yesu kasi panggila Satan. Kana kang tua pangga. Kharaching le ka akwa sa akula. Apan nga ba andiwi? Hunchi panggila Yesu le. Of andiwi. Panggila Satan ang le. Hay nga kang kawa kwa sa. Kama kwa sa gumchi. Kwa tungcha. Tungcha tua pangga. Apan nga ba andiwi? Chi panggila Yesu Kristu le. Yesu Kristu yang nga tua a. Gojike kama ke, chingwa ke angza. Chingwa andwa, yake yanda, yake kiti, mkungu kha, zaka kawa. Take ngdenga yale, maka akwa sami, yeka akwa sami mamu ate, chingwa ngu, maku leka ikama. Tabu nonike, ngji tuanle, ya echi he, yake kwasa, yake ngatwa ya. Akin ngak thwa chawa, kain ngak thwa chawa, akin ngak thwa mwene. Momu, jingwa kyan doa, ya shoko shing, uke kwan, jindek a shoko shing. Yoko na problema. Tak achichi, koko bing ngang. Bak ngang ngawadang kwa, ah, pangela, Yesu Kristu ngay, Yesu Kristu ang yakun ngak thwa a. Yesu Kristu, wa prondum kukwasa. Tak laga,

Kommen nach Horado tonta, kriegt den Quenate Monte Kame, Cresca Seco, Nirire, Amora Exca, FMCK, non teubori a Tisarati, after Capunda. A in Siena om, o Garacoma, Fikilem Balula, a Catuquano, Quenzi, Hanam, ani A in C LP, Nauji, Hanate, Kukra, Gue, Nyamago Vikesiki, Nipalapala, Su, O, Kometie, Ki, Ngongoko, Teko, Jauti, Kunau, Quenzi, Hana, Aka, Gue. Politika partiji kama kaiti Frida Hitzem ka ngo siye kuyo kakak wena khana di LPA di kata akumitie kwa huita ngomisa inandirta kakwena de kujau okwe a. Tia di politika partiji kaji aki haji die a ifye pie takuna MK partiji ta khana ukwena okwenji a karahwati. Balula khamasi yoku boringa kwenseta kai kwa tini sugungi tes na tiki si ANC na o mwuse a mandata haa kumetie si seta. Khama aka tisi khana o partiye nyeke kwen khan gans na tina jawo jawo gutan kwen a kumetie siki khan una a ngaho gutan. Di ay khasu o kle an kate si khana sit Afrika su o polisa jawe an kuri si tuwede se de nyekhen tuenda su o akte u koroku si hisana goke khana yamako kana eye gwe tako mungo natango ngdiye unko khoji an chaka kara mandai ko kuhire ta ngkhoji tama khana ste ko kuye ti aki ahe borisi khom karakle ko kumati hai di ahe etre mata ha khwe a Jordan Hill Luim site ko kuyete kamika partei su o tsu kae mukunda si polokwane ki hisana ti siki khama aki di ahe etre maten khwena ta khono te matena ta site ko chechere ko kuye ko a karate si mbunga na seta ina moko jawo kae tako ne unko jihisana ko haji angwarata eita. Hi luisi maaka tukwano khana oparte ye kteka ngo huji ngebi ngebi ta polisi su jawe ke kamate no khama miye tebesi anja ne taha kuisi kwa kwe kha kwe no aki ha ha kwa san ahu ngabe karakumo te di chaka kanya ata. Kama aka tihasi kumisi he ngtejika nyamo kwa hii sesa ko haa he kayeko ngwe na ngwe nukuri na kuri tamakano hambe aki hisa na kwa kwa ta. Ministre an amikwa takono ta kwe amikwa ngoma kwe enji maseko aka tukwano khasiu departamente ngtejika kaunisa kum karate ko jawo kwe tako kiari kiari nako ame jawo akum kasa ame jawo kwa takunu tuwa ka jawo kwa ame he takunu fraye katama jawo kwa eta. Portika parteji nge eti ngeji ki asu o bakuro tenge a kewni sa asu kwa karako yeti tako a karate si unwa di manda kungwarata ei a chakabeta ngesi ame a kewsiri kaya teventa. Ministre si kwarati bakhuruteng a 750,6 miliard rand di a tako parlamente kwen ki sieko si a karati 2016-20 no 2017-20 khasu o bukyar khanjao ka gwe a. Tsem di ngo kwana a nge departamente a bakhuruteng maite no ngo si 13.5% sa siye BBP su ka weko siri he tamano ntresi ka antrebesan hafu ya asiri suwe waikwe. Masiha khasuwe ankate si khana doote nge kwa kam jawe tamite he kaprene di manda ei a kumo kwe ngakwana he ngakwana siki ngungusiki din kwena a ngwarata ei kukeu a kewni saha khana kota. Aki 557 miljoen rand di siri a seiko kaprene di kewuka sirita kewuma huitingu asika te jau kai butang.
Body sukheri o hem. Ngie hwa yen million size di khau huk ai a. Deiko deiko chui di ngu a jang jongai tha ve ta ne khau ho ji kam a no juro ata cha ko a kwa jul na tal su anis jang. Tia di chuk ai a mo te kwa no a mukunda se jang February mki ngukuri siki. Nyam kai ko deiko a anja te chokai ti kwa na ngusu u choka kesi iye te kwa ha kwa ju na tal si de eli er a nyuma ko ha a e tsara khuji no khu khuji ta khono khuina doro pa di kha amaja ana ko de ko na ana ango tsubuka ko ko eli er a tembeni ka matlopa mtwetwa aka dukwa khano ngcese ka ha a choji anji kwa jul natal su o aneja dinji khana churuta ha kha khan do to kwa no ka osi yuli ngwe msiki khana sieko khirika gotta adate ya ya te bori a khiri khiri ngwe nyege iri kwe no te habana bori tete sanyen te ukame yalfire amno xka fm ski

Sio maniteke kawan niyaha ke XKFM yang he ahanam ke ngum wami fresto mangumbo ANC tarak o general fiki lembalu la ang dake kung kang he wa ANC LP iga ke pala pala ya komitie ikde apanga ta viki ngum acik gasik gege ta ang yam politike perti ta frida kakam siki hanai ke kolo kung kang he wa LP iga yi ong hana ye committee yin he oji khang ai yan der ta hai gi ge he a tin afisa ge tang ta parting ai tia tia dia efp na ke mk parti ta no hai kum yi ke hanam balula no manak ang ya ke kunwa ki jangu ya he ain sin engulung ait for in the committee ki tu ya ang de ge parti ta ki khon ai ni kha ya tu sapanga committee yin si ge ta ang mam ta dia agera tu hun sit africa police vi ko machikan hun an khau kwa ke tu bi ni hen tu na hangul ka hangula ke tu bi gan hun o to wai plin no sing ma ku o hun chin ji ke lang yang hangul ka ma ku sing ya kulam ka wa tang ku ing ngau ka he dia ang ang ngau ju din hel lewesi ke hana ke parting ai provinsi jangung ngau ke ko te ke pol kwa nen ya dia ang wang en wa ki yi ji twa igi ge da ku ke tisa tu yi bung gang yi pang ang wa yi gul kham ku ka ang lang ko ku ni sa yel le was ang da ki parte ye ta gul kham ku ka chin ji ke police avi ku ma ta ko ngoi awa tang ku ge ngi he a hana u ta ya ang da ki kumisi yi wa fe sa wi ta jangku ke ngi ha chu a chi te no ke khong ha ku ke kong ta ku la chi ka ngi ke tu sam ku wa na ka tu sim ministry yang he wa tolo pa wa chi ke tolo pa fitrani ng mu che kha an ng de department di apang ka kham ku ye mu ku o hm vi ko ma ka ka ngi si ku o je la kham ku ye ying he wa tolo pa ki ku tho na ba ki ngang ka si di o je la politike parti ta vege ya chang ke ya malik ang he ya gege hana usa guzala iku ta khamo ka dog ya ta ang de ki chu si si ka tua athisa ki tolopa la ka ingia si thisa nga yim ministere ta malik ang kang he wa 75.6 na yarti nga mali ke parliament ya gege ta ku ka hana tweedisin season 2 ha ati chi tu jin seun tan ka khom ta ka wa si ge a kham sung u ge chi ge he chi bi khon kwa ge department ni chon ke mali chin ka hi wa 1.5% de ke bpp e ge wana ta ka wa si ge a kham sung u ga to da ge kham a khu e mo che kha te ni ge da ku ge han ya kang u i da ke kharin sin ya ko to lo ku mandala e na wa ke moling ge gordan ga vi ko ma ka wasi ga kham sun ga to ba click kham ma ku ta ta ya ku 5.75 ta moling ka mali ta khrin sit yang khum man da project ki si ge ta ku ke hanam ta kam in malini aka ngai me si ge ta ku ke ngwa di sam ke ke ja he wa tin in wa ke chi khui ke ngai me ke ko zuna tal ko nam ta ngai me khisi kan u ke profesi ya chon february ki kawang ya chon ki na kan e ke ngulun aka por khoram si get in agang kwaz natal er yang he wa kuwan in ba ki gani ku sing ka ani tembeni ka mo thau pa mtitwa ang da ki disong an u ke ngai me ki kwaz natal kuna yuli masik de akulan nawam masik wala wa yalf tu sam ko ngim

0: dekwe kunkwen kwana wote tinve nte tinga siki wotu Africa kwena kan on aji tekin ku khorena hebe tango kan unhe tama wote koro eye hedino na kan tote tek ayo nga te sati ngum so tek am kuha am ngi kisa ku ha ha es abia
1: sie
0: kede kay kay nga te ka ku mo so bo sa ku
2: ekka
3: ayo
2: ekka
3: ya wa
4: na na na na na na na na na na na sa tu kile kunima awiyelele sa tu kile kun

I thank you, Muso. Nga nse genga muke muli. Wala kwamte ke. Tine kwa tin manite ke konke Radio XK FM. Tumisi. Wala geta kwamte ke. Wala gitam. Himge ya afitika nga wa mko kukuma nga. A program ke ga a sonda ha. Chalumingu ma ngea chwa nga. Yangea jwa bunga ke wali nga mi. A elimia ritzli. Anjika mgea sang kwa. A gita ka gita kom tege kem gite kama ko sumanu a ya chu khabisi o mge gwe nyu ke mai ya khabisi sumanu kam gite ke kama ka khisi ga gya ngokang wa mge ga akam ma ngya chwang muku kwe ale dawa mkhuma ke kongge radio xfm muku ge ko si kama tre programi umhagi ako misalan nga wa mgita ko misalan nga gospel a program gospel program a chong ka no si gita wa mgita twisa mu ku giga sa ko mangga ke muni ka kha mgile ka kulu mo so sun pre kala koi he ke chi wondilo ko mang ka mala ya bunga mu he magi tuwa ki giga gbe ya ko mang gile ka mu ku giga ya mkuma ki konge honor in seven mi ti ga ki ni kha ko mang nga agi an hatu monitrit khan am gele ka kolu dum sum ku ge ka sa pre kala koi hege si wondule ko kuma mka ma ti sum ku ge ka sa ka ke konke radio x ka fm ka khisi ka antine a ka am ke wala singi chang mu ku ku ale gum ko kuma ma sa ka ge wala hum sa ga chang ma gum an wa ya ate gam chig ge ya kama wala wa yalf irin ewi gitan ko ta khawin wa ya wala wa yalfu na yalfir mchigge gita gwa iridins a program kwe ka ngosi a wati wundilo gani kuna chimusila ma tuja mku giga sa chi wundilo heke pregala koi gita gwa mkwa nga waya ite giga mchigge gya kam kukwasi program ya kwa mke chi mwundilo a program ka ngosi tina utama mke chi wundilo gani kuna ke pregala koi mtene a tuja mku giga sa gili kamusu sengke chimusila wati ga sondaha kukumang program akalu tom ki mga wali ng ati masi mitagani ko na kuna ko ati mcho ag ang kom ko program sengi gang nang humagi kwa gami ki kong matina ati sa muku game kakwe kwang hawa bunga at si mo ag ang wa program ki gang gira sa fita tadura ti gira sa ko program akalu tom ki wala humsang ha ngke yachang

0: te yo kaita zika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana he te kwana ha tunzu oka ngo ri kwana ko si tudi an an kwe ri kana kwa ya khona ho ta manya mo ha ke ya ta ko hisa na ko ha ha ditita ka ko ka pa ko ha afrika ko tu nto te te ka ya ko na ko ngam ngam ko te ka ka ziki tshonye ko mo so bo kwe ya ko a tu a e cha ave che ka ho de kya ki na ka nto te do ko te te ko ngam ko ko ta ko ka ya ko ka ya ko ko di ko mo a nga ke ngomso ke ambonye ngiti he ntote kha ka kae kwa ko ngam ku dikwana to kha de ngam kwa na na kha de cheka kwa na phatla no tinga sikin is obvious ye kwe na ku tudza o tlaunti tamo ngi kana ko tidza makha do vega ho so kwe kwe ko tete nta ka kana ngi ya kwe am tsa khum ka hi ta tsana ngi ya he ti no a kwa na sika kha gara ka ite kha mo ko pende he 36272 sms anti zeno ta dala o tla sika le se su paro he fa i franti
1: Escar. Yeah.

ngosunghe ke Africa ke ngqole ngqinga amkhola amuku o ngisisinghe mu ke mo Africa kao tswi tswi ka ngqeka ngwa musubu no akwe ka mhatu o ngqhamu tse ngqhamu mana ho o singhe tsi tswaye umkhole ngwa yi ke ngwa mu ke tama ngqole ka nga Africa ga maiwa Africa xa nqwe o mu qya mu tsutsi ke tsi tswaye nge tama ngqole ngwa ya musoko sing eya ma tsam kong kem tseng ke ngwa ke tsike mu ke tama ngwa Kuling kagaga ng kapo atyo ke kayro, Moa Africa ke XKFM.

tsamate ke temono se ko twentwe ire kamogwa xka fm sikino te body a tsisa rati after kapunda pulisa na limpopo ka uika tsesu uisika tsamdik akoke a en yin dam ki kha ampolo kwani suski khoti kwetsa go xa xa ding go a make a o motetu a tsaseko mwana na go a ding go tsa a go kra tete a moino spe a paro a si a ki si di a 600 days na randika a ki si nne mautu mwana na ding frag mo trem tamaga go xa xa ding ga ta tsa mbor nga go tsentsa u se ka polo kwa le so landros ka a ki si tegwe e a dauta a plastic view ta qeteng ga khwe na senge ka kana go teqo he moreleta park ke tsamtwa ani pretoria suski a kithia senge ka nqome nguji dau gauta kana go teqo khwe na ake khwe ta ma khoma ha ana gana wa etwa no gana aji a kyang go tata e tsirin tsang kwa sietana a kithia na central ke teqo na Silverton, Erasmus Kloof, Tahono Memelodi, Taaki, Anasikareku, Tita, E, Ants, Erina Kawote. Kui Ank Kati, Kui Ants, Chwanese Metro, Si O, Kawzo, Zawotonaki, Nana, Hadabe, Kebi, Ankatuquano, Ets Erikuna, Sikarekwata, Guanam Hatita, Erina Ta, Kuto, Te Havana, E, Daweta. Khadabe kebe anka tukwano ana ko din khuna kai kharata tako khana o ai anu kian hotata no hambe ake khwe a nge esi darota ki thumota and dispatra ka uita tama esu dau sinyam sana tak e gwanam ai vre khati kapten a south africa si de police ki jawoko kwe a nkomo ma jawoko forensi anisi o vitenskaple laboratorium siki koma khoiko kiamo khoiti aki bori twat kwano ama motito aseko oro khoi kwana aki tsumu kujitinji a amateko ngiao kante nema freda khatsika police so tax panina si oro ten ham ai ki pretoria ki tako khoti musiki polisa na ko yema ko kwe an atlanta mate an ka to kwano a ki ngim ko mkho khar ai ti ki si oit si sa ji ti ha ji ki a ki thi ya ho ji ko ka ti ji madala ko misi ki te ko twata ti a ko misi si sa ta ha si ki ho ji a mate a ka to kwano khana o tax pan na si etina si khoti ho ji a ki ama started hose kwo e khwane ti aki ha de ji se sa e kwa kamba para ji ta ma kha ta khono de di khau a no ku thi ya ho ji aki kwo ka de ji ha kha a se sa ki ta re an ka tkwa no mboro nga khoma u se ka landro se pretoria ku ski si e ko de gu ta bori su khiri o he Bora Spane Democratic Republic Congo kwe a ka to kwa no ntse ka hambe ke a khana te ko chinja go a kwa na e a ki se doro ka e kwa go ye go di mo kopi go krisi nyam san sa nye te suji a ise a ki ke ka fer ena te state a kra ti si yenan tonda ga e a ne bora e kwa kwa moko ga klok e ga data a mo a kwa si go tsamska vetesi kiti tak makha ngomo khuti a ngkopi mu kopi borasu wokre a tina a kat kwano kungu ska twa kona ana moy ko kwa kara kaisi ko belgie ka te ko ana te ko ufana ngoki ta khunu kwana a ke khana mu motenu khana a ana ya nye ko khagwe ngi borake aye gon queen kita aki a ka sana tikwanu jwanga sigce ibola hex an khwena tsuma de nyama ko ka o anem africa muji mkiti ya ko twade de arka su spane he si khasuwe agyago hatston ki aki ta ko te ko wokriego khakwa nyam ka wokri he group kas ki 17 uni khakwa portugal se seta wokriego
anda te ya ha te bori e khir khir ngun khawna te bori te te gwe te uqa madri irek amno xka fm ski.

Sabande la maiwa African Rectum. Noya nzgin nama kwan kula kigani tindresista kang organisasi yingwa Africa wit ay yenedi kata Africa ini kan yigi mumit ay sama kwasim hem egetim twa ukwa nogeka imwa Africa kao musim hei ke Africa gengole nga amkola muku o hinsisim hei mungi mwa Africa kao tui tui ka ngayka nwa musugu nwa kwe ka mwa tu o ngamu tse ngamu mana o hinsim hei ti kwa yi amkola nwa yi gengwa mungi kama ngole ka nga Africa ga maiwa Africa ka ngwe o mungu ya mchuti ke ti kwa yi ngay kama ngole ngaya msoko sin ea ma chwam kongi mtse nge nga ke tige mungi kama ngwa Kulinga kaka na kapo atioke kairo, mwa Afrika ke XKFM.

0: tsame te mono ke te ke tibe ka mta go se 5 and 30 minute nge ka ra go ano teng tsam kha dri iri su bori he a ke ke sa kona he bora su go kuri he se dri iri ka nyam sa na go ta te ga ta bori te we ke sa ra ti yafta ka punda polisa na tsone sa kha se sa te nyamo ko mporonga khwe a Frida kha tsa su u iska mo te kwa no ka ite he cabinet ke minister na lady na pondur si o ai a Pretoria ke si khwa go kana ti polisa na ja go ye kha go khwe a Atlanta mate a ka tkhwa no nce mporo ga khwe a ka isi ye go kana go din khwe na de ka nqa ye go a a o tin da hono ngu a khwa go kana ti ta go a ke tsantiro go ji a go ye go kya tkhwara ti mate a ka tkhwa no drik a go khwanqe kwa maskere a kha kwa de kwa bana kwa go siete nege iri tsamsika nguwe a kana go khwa go bondor ta khono ngasim ai khom a de ka ye e kwa go kha kwa nga ta khono ana ho utwe a guye ko kya tswarate tsam tiefie cellphone ta khono ting a mokin nga go ino gara o iko le ke nar tswa jita nga utwe ye khono memelodi uska siko woiti siebe khwina a ke ha ga go khwe khoma tsamsika o da hutu ka go ta tsamika tsam hutu sa tsusi Sterkfontein dam r siebe onar ten 12 mki wenka si kwa kwa ta gona herismetiki freestatika tsu khwe a kumoti a spatrae tembi khosuka herismetika kya kaita polisa na Limpopo ke a ka tkhwana o ka tsase u ika tsam ka go kwetsa en yin dam ki khan am polokwane ke go iko ke yang te a tsa o mpapara ga se go kuru go ima ke musoboji a se go yo kwa nyeti tong ka tno a tsa tong ka ni 600 days and rand ka si sai se a ke a hutis wana na te se tama ga go go itega tsam mboro ga go tsa u ska polokwane se ka ka o ke se go tegwe bori se khere o e khason dit over it kwena Democratic Republic Congo ka kwena khanao ane he a tsone sa ya moko abaseteng tswara kwa tin jonga he ibola su ane he ta Congo khana ngo mungo ko te ko chuta na aki tsunhe ha kha ngete ka ata ha grupo he ngo mandata ha na seta M3 tunda ta tite rebela grupo he ngie kwa 200 kwena adringa o de DRK su o mkunda ki ngenzi ki o khwati M3 ntunda ang kwang kwang tseska antia gyamji seide ta khono norte anem kuvu sim province ma ta khono tsam twa anima aki DRK sima ta nyamoko mandate anga o jiki mo ite kwano 100 km size noi episenda ta khan miete no aki a jonga stam kha ha ara khata ituri ta tite province ski tsauni sa kha thung ka anya ma khata kwa de jo ja o khna ki kwana he aki khwena a jonga he e tie ko sung sung kha e khwena wota de kwana aki han aunsi M3 tuna ta miete se kuro e khwa a tsu ka parem kwe nga o si goma ki kwe ataku kia mwa kwa hino aki haa trek am a khaik ea ka manda ako haa a treska eti nko khun khun ite anga si e kufu si o giam si uka Rwanda takono Uganda si ka nge iku hambe si iku kwe a ala te o bori ete khiri khiri kwa wana te bori e kumago uku wa maska kame siwe ire kamno XK FM ski
1: 40 minute ke kwa tweki XKFM yang he a hanam king wami fresto magumbo polisa ta fisai gigi ta kugit in agang ke lok o ngagi ka ngfrida ke du ke ka cabinet minister nale di pandoro yach o ke pretoria khona si gigi khabi ke gawam ngolin ka polisa kang u hanak o atlanta mate an ngta ke lok o yi ta gam o yi dam gani ka ngawi gigi ke gawa taku ko khuyi sungki ka ngi chokang yi ke gawai gwi ko khawi he ke ngi ji kang he kwi kalu thama khwe ke kharna bam ma te an ngda ke ching ang e dri ye ke ching jri kang ka e he ne khang ngam ma ke ngam chu yi be ke o khawi da ke gawa ta panduru ne ba kya ga hi gwi ke khang ngaw yi ta ke ga ta ke khang ngaw do ta chi ke te fi ya cha telephone ne ba ke laptop um ta thoyang dang ke mamol di ke kam gi si khuna se ke wan di bim ching nang ai si wa ho ta mani he ne ba ke chi de he ngung i mon ke sulag kho khu kan ke kun sa ke officer tu ya cha ke kon tu master ke funtin dam ke tapalu yang he wa rc wa in twi ke kot ko he ne ba ke resme fa zan khale ke free study ta chi khon nui ke sa khu ta thebe sip ta di ke resme fa kuna si ge ta chwa yam Polisi agen papa kuna hot muni ngake du si ngaca kita polukat kaya hewa nien ke organik kuna ke polukane iken ngui takin am ke kais ke wanung ngawai ke chule yang hewa anu kwa ka wanung kwa exam lek yang hewa sis nur desin kamali ta steni ke wana loli yang he koki kai ta ngulok ocha koki bicam ke polukane ngulung sebisi ke gavin agen ngukurasim jo mandalak om ke demokratis republik Kongo an ngundake kaninika ke ibolang aya qhi nguqiya tibisika tsigihe a o ngakama kuyaka wa ngau ke getin dange mandala ka mechike m drin tunda kha aire belang grupu kong tunu tinga tsi thoda no kha ke province adri ke dier ka khunai ke kaum ta m drin tunda kha e grupu a mandala gling ka ngau sike kuchik kako na waki kun asik ko hewa kiw ya provinsi ke kamgisi ke dir ka khunam ta ganika angka wasi ge khamsung u ka wa 100 kilometer kan khada khanga wa khalen khale ge ko ahe ge angki ngan e hewa iturin ya provinsi ta kwa ko ngan ngau ge ta ahana ge e ke yi hewa chovi ko mpanga ka um ye ko tse khamati thwa mukusing ko ka thika ngkhai ka thone u ga ngan ge ka m drin tun dang ayi rebelang grupu ta dila kambuk ta ka ge goma khunai am ta organization ko tu pang no mandara ka ka ji ge ta ge tum khama khwe yi hin ki bu aya gani khuna ke rwanda hin ba ke uganda khuna yi tu sa gi yam kem ki kam kun ek tro si ko wi ke wala wa sewam dro sam kun ngim

0: te yo kai tsi ka ya hwata te ya ta tinga sikin kwana he te kwana ha tsunzu oka mo le kwana ko si tudi an an kwe ke kana hwa go na go ta manya mo ga ke ya ta go hisa na go ha ha ditita ka go ka pa kwe ga afrika kwetu nto te te ka ya go na go nna nna mo go te o tsang tsa ziki tshwenye go mo so bo kwe go a tsun a e tsa ave tse ka go di kya ke nga ka nto te do go go te te go nna mo go ta go tsaya go tsaya go go di komo a nga ke ngomso ke tsambo nngwe ke tinhe ntote qha ka qha kwa go nna mo go di kwana tso u gare nna mo kwana ana go gare cheka kwana am thatlano ke nga se king is abias ye kwe na go tsuja o tla o tsama ke tsana go tsitsa magang do vega go so mo kwe kwe go tete nta ga tsana ya kwe am tsa go mo kana hi tsa tsana go ya hi tin no a kwana se ka ga gara ka ite ka mo go pende he 36272 am sms anti zeno tsa la o tsala sika le se su paro he fa i frandi
1: Escape.

23 minute kita ngutik nga aha ke konke radio XFM dem tetine kamba o 37 minute king im tetine ke al ko ngam cha program ing ya wa chal tur ki ko du ki kum te ke ko ngam cha program ki bang si ni ki komasi dem te ge sem dem ngutik ngam te ti sumu yang ge ya wa khoyini ki gite gite soko ya ki ya o daga wanne mi gani ke ngami ki ka yuyula si hawa ki ya sing ti kwa awa nga ya sing ya tale ngahi ke kwa kona tale ya wukha ti ma ngui wani mtinga ki gite kama kukla kwe ngana kwa ki gite kama biblia ngu ki daviti sa guluta guluta madet e Deviti git emma. Tam jiggy, deviti ringum ting e. Te trang waguluta. Wakwe get niggy ya water gang niggy kunang lam tatismo git to us a gangi kunang tissumo. Hagam jiggy, he get doang lava. Kogi sung e. Decent emma glee. Tagiga quank or no to conaga giggle, oler kohiga gat. Tikana ya long sake timangui takum ge ge digin kongo bay ka ge sendi ang makwa ang kan muni so kolya buka makat hm te gugli te gum yang ge ghing adiki ka ya ge gum bay bay siya te gum te bay kwa ge sendi te gum The glee good dear, ya coligona, ya alcogia, oli, a dunk is rigamagigon and lay, the young kaki clay, the glee gi qua. Welcome to this one, tiki, gi, zagua, gia, utrum, gi, togo singui. The singuena, ya fussy, togadella. Well, tis more, mum, the dungin, like, lang mum to program, gi gang si niki, ye comasivanica gita. Wa childhood ki tisamuska giga ta dwi ki dwi tambo gani kona ka gya sa atina long sa kago na ki tima ngu ka igi ya wa kwa giga chwa ngu liko andir tin siwa ngu ke niya ka tam cha kwa ngwa da tin ngwa tafita gito